sta a ciel, sta a rio, not ash. Di okay, chikore katpen ma megila win radio. A web de gola tulu pi in mane chuwa ko kanyo. Nera ngara chel nero donyo ko. Okay, a bit mo meo chen dapa. Ento la win radio wa kong kwany we man. Dugu chen wa nero ket me nero ngwa manu ti eno. Okay, put pia bilor do gola in fure ramadonyo loving radio we ma akibot kidi first na nen ngat mono berge kar me penyene dugu chen wa meta ti kor gi kore man speak fm do na pigi ko malo mi lu uganda